sokbu rikshung ting sa uji yedeba da di turushu tsajiwa nala mutuni nani turushu tsajiwa, turushu tsajiwa duuspa dento uri dagataka kaala eni zambuli tsajo ki kembe zambuli kore gyuwa dhuwa chunguri kata zambuli gyuwa mochimbo du kata ngaranzo nangbo zu oda chik sanjebe shung tsenri da tuba riglum na rigwe lamne tenlo paya yedeba di pa dago yao shtibaya di pe kheshimu tu zina sobu chuto zu di gomba shasho wa shen dayin geldi çaba. Peşin düşüyor.

nama tsuyo tanda tera pungpyu ni ni tong na we ngayi payu shiba tang lo tsu ten la ni tong na we kora lenji kento shiba pisha ka nyi sen chupa tang chap chi kazan chi yung lungde ka ni tiring pyo ka lungde lirim chasang ngen tu shu sumba yin nama tsuyo nga tsu lirim sen shi na wa tira tsu chi shi shu yu tang sangi kya tu pyo ka ji lirim kwa pchita shu yin dega lungde ka ngi lirim chima ti kya sa dili ne jingsi na we sangyu ka sen ngi shi